adie bia tesi si wo wadie mu e tesi si awa emprantie na be ya wadie ni mu no adie bia tesi si wo wotuma mu emma wo sika se mutumi nyi he adie bia tesi si e chaba fuo fo mo mutumi wo so ho na bompa ye biwa no biwa no biwa no biwa

0: nyame asɛm ne kra ti ne asi wo yo na mene so no sa na ebesi sesia no amen
1: amen nyame shao what di ban hwe asia obiti bi sa sol dan wasi nyame fi wase maton ama konfo
2: asɛm pa esi
1: nyame bufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se wasuru baji kukudu na sasu baji so wasase bebubo ana sase be nane bra mo woni mra wo so sisa ni awuye nyina da kopɛ da kopɔ ne waja ho da kopɛ ne waka sɛ gubo da kopɛ ne wutiem sɛ wrade jibe na kɛchi ama sofo me pa cho me bisa wa sɛn kaka me bisa sɛ ntia na wo yɛ sure sɛ hwɛ dan akɛsie ne agya pade nipa ye na hwɛ sɛ ne nyakopɔ abɔ nipa nipa ho ayɛ fɛ na hwɛ sɛ ne nipa dɔso ni wo nyakopɔ wɛ hwɛ saa na wa sɛ ne ma me bisa sofo
3: Papa, unyame mpe woseye.
1: Ope woseye.
3: Emanema.
1: Debi.
3: Debi. Bae wose unyame ebo unipase.
1: Niseso.
3: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubiatye sana unyame tie.

acha ochedi apowe yezi waya anapaya fata anapaya wayiye ne afi wowo anapaya wa maya kan yeje anapaya enti adawa sia ai anapaya si wayiye ne afi wowo anapaya wa maya kan yeje anapaya enti adawa sia ah.

0: 30,000 no na yetumi edia man awrade ya aduma wo kyena emrepe meka ho asem edia chreo
1: ewo didi ni bia sumwa mira otu niyawe hey katata
0: yebe hey apo

0: bia na wotwetwe wo se e na wo didi no
1: mam pa cho sa toothpaste na da de baaye no se me di chiche me sia na me num cheche me na me bo sofno me
0: wey excuse abofra de wo sori anopa e wo se wotwetwe wo se ansa na wa didi na ono so e de na ye ne sere wo wotwetwe wo se
2: yes mam medical kits toothpaste na o de baaye no ano e na chiche me sia
0: why are there kel kits toothpaste de ye ye mam ofra te se mo a mo di mfie mi no opim mfie sia
2: na me de de se se strawberry na me be se me dimpo
0: Debbie, you need a toothpaste. And you toffee, why? Yes, I did Kel Kids toothpaste. Be mama fra, we di infiem you know. Kopi mi infiem siya di etutri wa mo se. Every say, e bwa e siya imwa botokro. Ana ashe, e pamum wa wa mwa wa. E hase, ne mana huwa di mapa. Me boma di se, me di Kel Kids toothpaste. Be mama me etutri wa mo se. Abribia, Kel Kids toothpaste. E mama fra si tutri ye ni jese.
3: Kel, happy smile.